0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia.
0: Ye mechi so bibia be dodge afa.
1: Enwom no so.
0: Dia be be na ko.
1: Funny stories and feelings in na.
0: Esu mi sa diso.
1: Me sia ma.
0: Nemu men kan chu bia wo.
1: E be ko konsa dia
0: ye mia.
1: Se bibia bi.
0: Bibia bibia chi ma dia wa sa pa FM so.
1: Edi sia.